0: Femidu bebi ya ufu. Nwa wapete. Nwa ubakuwa. Nwa ubakuwa. Esu nwe subay. Esu nkwa jo subay. Esu nye yao subay. Esu nye manse subay. Esu nye fye subay. Ubiya ni moja. Ni papa ni moja. Ubiwa ni papa shi. Ubiwa ni papa buko kre.
1: Asempa FM.
0: Tuwe ubano. Ubi kan bible. Nubi shi. Nubi nimko kre.

0: Ya, palai. Walo sa support awako. O se ala esba suru de nyame na yidi free mu. Esa, o jiri ni so ko beto tro mo pa pa pa pa pa pa. Eto on Kenya me.
1: Sese ye koko pim ewo brekuma John Jonah atukwe a double edi ama brekum Chelsea nti brekum Chelsea 2 Dreams FC 0 brekum Chelsea 2 Dreams FC